0: niritawa. Talatan inho, mikahtakurat ten lahentiren lak ngaran ngam unfowa. Na yihan hi, po na vig ngare, na kaningin ye na yahla. Nin hi, mathe, nin me kunyi, natko acha na yahta. Ningam unfowa. Ang umichanyi tips ingilaharap, inlahan hi harut ken me kunre kunyi iretak unfowa. Asa mikalon hi tame kunyi na kunla immunity hel retak unfowa. Talagten inho lak-lak ngaku kanunin immunity cha. Ayho mikuren tanup tayit cha. Ninawku chinhenen he kai chin chayin tre. Toh ura ren in ay mikuren tanup tight me ni keku cha in tanup fruits ta sangam orange kuyawa hek tanup roichon sabsi in tre holre tanup ta vitamin C ruel alaha hek tanup ta zinc ruel alaha in tre nyaku ho unalak la latu het rana cha na keta energy in yip ta kirang ta poyen ta ta heng hain sam yuhre ti mi ho na keku ta tesi ki kur hek patam in tre unha kiran na kuan la mak el alaha tilakten keku cha tanup ta fuk mak hek how kacha entry to soup nuptavi ipati anunun kahet hi koran in mekun re ireta unfo yen reta unfo ho hayut la mekun re in te tutaku fe in yut mi ho in te na net lui chap in yut ho janalaren na li nyen e yen yen lo no mi ona la ma tu het up te uni hila sweater he apla ma tu ni in te re na mi ho in up la mak ngaran yan hi kufer na sala tu het kapalon in te nun he kiren mekun ni in kunyi in re tapati yen at in ying wa hek sap pi we inte te te kufe hon at lek ngare te unfo wa harut ken cha ingam vino ka poro na re tak unfo wa sen bari ho uraren achana wo ka te gam te fuk he mak ilaren fo ala ha cha te tawi he lotion inte yen amo e ngaj koren chapla achwain el up steam o how ka the soup nup te vi ipati yen kirang te te hing han sam ye koren half chamach ka he te to ok o ta hani hon kun e la ane hemin rungen cha itawa hawa unhara tuwa angun ye trahe yen tips ingla harap
1: hoye te hangi tere temne tahale lagatin ke ke ingla harap halel me holhi a sapya ngirane ha anghi tin ke tikaknya Choris Capriol.